0: actually in fact o ake sabu ya matuko na kogenda na bago tebanga no bwenge
1: tore mwanya bantwenge ayekora mai
0: eto tagetako korera iga ase enkwana ya eto na rogo tebaga kurukwa eda ya beshiki bae kuto chizimati ya kahawa wendani ago teba good afternoon yani ya mangana yobo nyaka nege ntukiobo soku mono ebu kungo tebele nse ya tindire kero yomabo burabu ago se echumbi ase bonzi bono lende elda nara eto kubura ninga aba anta sibakare ko korebi baro kirenga ne byabo tubyo bonyakana bintu binde tubyabo ndori ko banachira kinara kini ke mwanya bando bago bana jere binanga ki utari omulisia ye oyo bale ko mabako genda segete na kibo iga pake birengere litubya ke sabu ya 1 plus 1 bono ayo molisi ko togo kirago se togo te pakero monta mindi bia sarbia ye kagra nebu ko yu yuna era goto te biga oro memendo ni kiumbe kidogo lakini kinaweza kuwasa moto bono gogo chakukira igoko emoti gogote batorochi oma nene nata kugambie binanga nkua ndoche nko genda mamincha nkua ndoche nko genda bolego nkua ndoche nga bono ngo chukusirande na ende tochi tuko nkua nera usuko nginyuli nga obe abu isoko genda na bo ora kore kina bo ora atuomere kwa rodi lebono sinago tebi dairema ikagara bono nchebuno mokeresta ikana bono kiko ngichiranga Egente ke gongo kira gongo bono ka mana mana ki nkwa rocho yo ogo cherune bibe oko nyakoga tutipi ande bi bono ga kira okero ko kayanga kitinta gituko na korenta mangana asebi nyoro tinta gituko na koreta biramba uti na asoko kira kuabo kwa rocho montogo cherune bibe bitipi ande bi oka mind your business bono yo mbinguni utafika uliso ngai watika nyarebe wate bayaya ni chipi ande pia tebererete nkwa mo bore tinga ninki uko na gochero tu chipi ande pi to cheti ko mokonya obe
2: tigamba tebie omonto nare kaigure ntomereribu obosyo bwa yabwelinga tali asengencho yogo toma eribu korende asengencho ya transaction fees boss na sekyo wechanda to machivese go chia se network yende yonsi na Airtel Money elinde bwenyorere 50% ya transaction fee ase cashback ase wallet yao na wakana ne pay bill buna kukurestima chiuniti go chiko soa na 50% cashback chia soa leo ni sisi sini mimi nimekusho download my Airtel app Ose obate sa isato isato inye hash.

0: ndo mugaka kusemba abomi nona na sokoro yao abarinda nile igo bakunya kutagera ngora ngabari igo
1: aina masese niyo
0: nawa ngina mbaraba ngaini baka chitaka kiombe kabo akulie kiombe iga sahi baka nite skuru fisi bakirete Kaki bangi tamu ye goja. So mwibulia chita ya kakoro wa uniformu alivo songo. Ali nyakoya kakora ka shopping. Kakare terabana bagi ande school.
2: Sami mosioma.
0: Lagi ento kende keben keringa.
2: Kuchana changanya.
0: Ayo mga kari yoga reta kuri school fisio tabu gati pesa pio regabo ouro pakyo kunya wekwani. Oyo ndari busunga ari agutambuke parane yari agwandeta kuligira kurugura ese gari kura kinya ari gete mate akunya kuigambi para ataranya ora kende Como ngineere no ari gaba ku mwakire siminga aje ikon kola tole chibeta na nyo dire PS ne PS5 ne rega koni guya PS kora omogira omogira kogore PS kogore nyange tari bo but it's not the right time ometa chinga kichi aya yo omuga kangonya komyoka raru sinanyora karoni akanira abani school fees Omongina ayamanya PS5 woro jatari bobe omongina ay no tinda kara chikateni chire nyomba chikateni jinte tonga chibe san chikugura chikateni chinga Omuga kapa kuzi mono chikateni emergency ki Pia yo mete kugura chikateni tari bobe lakini priorities abangi na baitera bantaba ya bago chake burunge bago chake
2: tauni keroka kuchana changanya
0: lakini aro ichi chise mochiri cha macho ngumbu wetu chiri cha macho ngumbu omugaka kabisa mwatu watu miaka nge sabini nomongino yena wabwati miaka nge 66 iga Mugaka unchoke kona chigari chabo metaka na pokonyo mugaka bwati gari ngo tune ranch te attachment ne gari yo awonchoke kona mungina kaguse kurwe gari omo sigare como te pulo omo sigare como bwire yo ni gari meta kwa rumu sigare kwa tkoma ko kubeka kando omo gaka uri ko mubori omo sigare como bwori nga numanye tingi nako tenene linga ya ati maiti akoma tenga lendo murugi o gure kurwe gari na kinako tenene Omuga kora koma tenga kai ngana bona kumi ngakina akira ngakiga ariye yakire iga ngaki ngaki uturifu Gara ora na bona kumi ngakindero niriga ngaki ngakiga ariye yeturiyete iga tiryogi ndiyo Moko ke chaba rugiba ino take care of them abara babali ende no nyes kurvis ke kare kura muira no ende out munita aba gine ino na balta ba ya kule no ngevuli na kio mukako yo omungino yani ga kuru gari me ani ataigwe Asante sana mwanjo mwatele kinege Steph Mwane ya mwanyo kitinge 0724-256504 0733-322-366
3: Steph Mwane leo
0: Aye kwenye
3: Yes Mbuyore
0: Mbuyande
3: Oyo kakore kunga jari nye ibuli kuru kabozi